any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, so be sad, one sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani ya muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi anche sumpo

0: Awurade wi ase ne bibi ate ba me. Wi ase ne bibi ate ba me. Owa ni mabra bo ni na. E wa ni mi mabra bo ni bo ni na so. Owa ni so bo bo. E wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.